0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayan ako rin mga kopyo nang kitang kaminay kiting kabun engine lang.
1: Gimadi, oh boy. Iya, oh boy. Oso nang gimat ko ngayon tawan, bayan na kong
0: kiriti. Iyan na kopyo. Oso nang ako ngayon tawan na bayan na kyo.
1: Oh, irin na gisa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oh boy.
0: O tapat kopyo. Oh, iyan sila.
1: Uy.
0: Harap pagawatan ko, pyo ko rugyat. Mingilo di ko ngayon ngayon tawan hindi. Da, arat ka tilan.
1: Is, no, makasusa intan na po di handphone, boy.
0: Iyo, susa.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ako na kayo lang. Kunada, malas ako na mangin tong engine lang.
1: Hindi, malas. Oh, malas na po. Magkinawa na po radio. Kaninga WFM. Harap ang nagyari.
0: Taig ya.
1: Iya, harap ang nagyari. Kapailan ko ngayon tawan. Orang mamaya kaninga WFM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon ngayon tawan. Pabisa na nga saban, may natiman ko pula mo sa ti turputan ko ngayong yatawan man takatera ubay na talo na patulan ka siyam taong 2026. Nalabos man tadi tida ko pisan mangintong taon Malaysia matiki tida patuatas panong kayo ng sakit. Kininga ko kasaban may na isa rasam sa sadapan na minigita tuwang rumah sami sa duwa na kainan lina subasawas talo na badam 2 darja Celsius. Dina suba sa serba, duho na padam 2 darja Celsius. Number 1 ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan, rumasam, isa duho na kainan. Panakatatuwang maningkarod, may paitangos, isa duho na kainan. Dina suba sa kawas, talo na padam 3 darja Celsius. Dina suba sa serba, duho na padam 5 darja Celsius. Tambunan ka soban bay na ay sarasam. Sa sadapan, maningkarod, may paitangos, isa duho na kainan. Panakatatuwang rumasam, isa duho na kainan. Dina suba sa kawas. Taluna badam 2 darja Celsius, silena sobas asiriba aduna badam 2 darja Celsius. Antik itu atas tenam. Tenam kasaban mena isa rasam sa sarapan, meninggarud mempay tungus isa 2 na kainan, panakatatuang rumasam isa 2 na kainan. Silena sobas awas, taluna badam 3 darja Celsius, silena sobas asiriba aduna badam 3 darja Celsius. Kana kapi haruputan ko ngayong-ngayon, tawan mo ang takatena ubay na kaya. At talo na pagtulan ka siyam. Taon 2002 na pada manang pinalabos man. Tadi tidak kopisan mangingintong taon Malaysia. Mantagi tidak dapat watas panungkoy ng sakit. Alansan na kanon kapailan am nagikapasarhan. Apong sigaw to kakalakod at miyang paidahay. Am nagiyam na kodong dahi tida radio Keningo FM. Sining mata di alias Jakarta rumunduk ginawa ko. So ngawo sining mata di Freddy Hampton. Pain tapat ako nakasala am nagi Vera Romo Romo matuku. Jam ko siam habada mo alo minute ka seven kakal ko dot nyampai dah itu da radio kena FM. May ada di frequency siam na bada mapatitik tur mingga sekarang lihoi papatan pasan mari di WhatsApp kena FM ai sa siam lima ulu siam manang walu ano walu kena FM ku hai aramai ba.

0: Kuningaw FM.
1: Sining-sining ko sa dalumis.
0: Kasalimbahan ko sa suso.
1: Akal mo kinungaw. Siyam na pa na mapat. Titik turo mekahas.

0: Idohim gabin mantag kampung rempon tambunan pakinangaw ko na dabaras da pasalimban baras dusun EPM kaningaw buhoy aramay bot.
1: Ay garapi ya sining mata di Melbert dedet kya Melbert dedet iteretan da telu mga dika Pagkali sining mata di Jeremy Oboy Bundoy sumusoy buluntungan na binagi sining mata di Jimmy Palikat kada sunsulo piginawan. Ang pinagwitatan, may nati jam ko apat, apat minute ka saban, hiti da kanan tako, harati pasan na ramit ko. Manta di... WhatsApp ka na FM kya? Aisa nga ran, JJM kya? Hello DJ Jiri, nasa Alasukopio, hiti tamunan do baino, kasiya kya? Marikiti pasan na ramit ko, manta di Andong Juni Slime. Hello DJ Kapisanaan Kasaban. Tabi tadaw kotolu om tabi nagi mimbolotok hino gunti kasiya. Asara kom oporakis ko nakopyo bay na kya DJ kasiya. Hingga nokta turungo ko ka. Awal ko kanton nakopikupik. Wala kanto na kupi-kupi kaya DJ ka nga memang aramay kopyo ba DJ kirim salam kanto na po kumatayin sa nang tambalot kina FM Ponsiko ka Ponsiko na ikomadika Andong Juni Slime marang kiti pasan na ramit ko mantadi July na kapisanan ka sabon kumadika DJ Jirin kapisanan na ikomadika malasan na ildas sarima awananan dada mantad minamangon kasiya Ponsiko yang paling lagi dah puru paganakan aw nagi lingan kumadi insanan da DJ DJ kena FM am nagi puru-puru kena FM yang paling lagi di juru teknik it uppercase kapia kasiya pasika kumadi ka DJ pasika na kumadi ka

0: FM ke Selimbahan dan beras sedusun. Mantan jam ke siam ke sabun. Bisa menjam ke padam dua tangan.
1: Sening mata di Francis Sebatungan Pipusan Aunoti Lambus. Alalala. Pipusan Aunoti Lambus Aun Pugledi Esesbin Pagulia Tau Pipusan. Amin gue tatan mana di jam kapan dapat jam kapan dapat dan mana minit ke sabun hiti dakanan takau. Memiaran sadagi atau binai isa keperketan di senang kopi ya. So ay ke mila toko makan na sadak. Mengkikit dat balanjag ya. Mengkikit datusin. Tay ke berjimat cermat kadi. Mila toko nagi da tanugi arbi. Kopengkas pagod ekonomi dat datan na pagun. Sangulun na mamimiyara sada na intutunan ko di kanihab ya. Baras ka na po siya nga panapatan na po siya ya. Dat sambulan nga au okurang ya. Au okurang dat talo na ribu ringgit. Berarti is ikawas na talo na ribu ya. Saya ke mandi siya pedagang nga da restoran-restoran nga mara nagi atulun da turmi kita may pamalik kaya sekilo na pa nga habadam siyam dahi ka doon na padaringit sa kilo sa dagkulopya kaya yun na pa nga sabagi da isa at inspirasi kaya da isa ko pangunsuban kumadat magkikinangaw talabi pa yaladit ay sa karadya kaya tay kay naman-amot at maganda da kotusan dat karadya kaya pamalawan da karadya to binay milawan na kita at mamusay kaparagatan na mamiyara sada so ay ka mamiyara sada mamiyara putik manok nagi kaya manok nga sanang nagi kaya to binay so ay ka milat ako dat papadagang da tangatuntulong manok daging nagi tay ka tasin nagi manok nga milat ako nagidagangan. So ay ka itiputik na kita pinayik ya. So ay ka milat ako papadagang da tantalo putik. Milat ako nagipapadagang da tansip putik. Tay ka daging nga putik ya. Tantalo na pa putik tapi na nga. Ipaglo dat osin. Ara dagan ara da padagang dat sering kita mulawalo na hapad ya. Sering kita walo na hapad dat isa. Hari ini papadagang na seringgit lima na patisa. Hari ini papadagang na dua ringgit at isa. Ya. Manta ko na pa purata at binay. Isa na pa ng taluputik nga seringgit ang lima na hapad. Ya. Manta ko na purata at megalindi at binay. Hapad na pa nga hapad ang lima ringgit. Na. Kaya hatos na pa ng hatos ang lima na hapad ringgit. Sa kira mamirat ako putik dat sa ginomo dua na hatos. Ya. Autaga lagumon kaya dua na hatos sa ringgit. Kaya miralat na da tupom tandaha kya pag kira lima na hapada tandaham hapada lima na hapada tandaham hatusam lima na hapada tupah kya sekira magantalo ngay rita binay hatus lima na hapada tantalo putik dat insan pagantalo kya sama no insan na padatuang nga akan ganap ka insan pagantalo rin nga in duo kya isa na paputik nga akan ganap ka isa tantalo nga duo tantalo kya manta ko na pakiraw dat hatus o tantalo isa tatuang kya aswaban kano tako dat hatus sa tantalo manta ko daganga kya pagulod manta ko osina nga kano tako dat hatusam lima na padringgit na sangadaw kya sekira da tapo da tadaw tapi na nga kano tako da 1,500 duo na pa tadaw kano tako talo na ribu kaya sambulan na pa tayka talo na pa tadaw nga kano tako da 4,500 sa ringgit kaya tantalo na butik kaya saya pa nakago po padagang da harakago at dagagang dagangan da suway kaya nagal ka sada kaya tentulung pimpi kau kya. Teka har lagi tememiarat tengah manuk. Daging de manuk teka i badim banget kya. Baina na patabina ya magatang na pemanuk dat sekilunga hara siya meringgit. Hara nagi hapa da ringgit kya. Hindi tabina ya. Manikitigid minggu ngayon na kayo po tadahitid temu takar apin-apin. Teka hitid temu ground keningaw. Kadagang tako na pad hapada hapada tinan di manok tabi nai. Manta ko na pagkiraw dat isa na pa manok nga 2 kilo kya. 2 na hapada ringgit kya. Hapad na pad na manok kam 2 na pada 2 na hapad kilo kya. 2 na pad na hapada kilo nga kano tako 2 na hato sa ringgit. So ay panakago at panapatanta ko dat itantolong putik. Saya pakagod tantalong manok. Saya pakagod at mantako dagangad at imanok ya. Saya pinakago pimpikaw. Sada pinakago. Kaya. Jam kapat doon na padam. Jam kapat doon na padam 2 minit kasaman ya. Minggisam tako kya. Musaro tako dong piyong kukuro kapya. Dat papaburo datan dat kakanakanan manikitigid na daw. Saya ka i mamutong dagata kya. Mamutong na pa nagata man tako kira karaja sampingan kya. May tako pa 2 jam mamutong kano tako sambaladi kya nga. Hara na hapada kilo. Baina na pa kantala ng 5 ringgit kya sa kilo kya. Hapad na pa kilo 5 na hapad. Manikid ta daw 5 na hapad ringgit sa bulan na pa nga 1,500 na hatus. Masamburan kagod tontolo butik lampa 4,500 kano tako 6,000 sa bulan kya. Bila naman pangapung kaya tapi na eh. Sining mata di Albinos BCKS Harapi Rupan Harapi Tangkia dan Clarence Philip Kotur Romo Matokom ni Kasmin Yubang Lang dan Tapa Om Abangku Kini FM ku hai Aram.

0: poros dusun Kelino FM. Terangahan mek frekuensi siang pedem 4.3 MHz. Kelino FM.
1: Om saya kai memiara sada tibina memiara sada memiara da tengah binuru buruk ya. Mila ko na kita tumananam-nanam da tengah rapaon kya. Mamurang kagung ko nonoan da tumani kita-kita daw kya. Saya ka mananam tanam da balatong kya. Mananam ko balatong, mananam ko da tengah sayur daun kya, sayur manis. Di tengah surut-surut ngamilan lagi kya, tengah bintarung, tengah periak kya. Tu kai degar ni alaku materi temu kya tapi nai. Aku mau tersenangan demakan di tengah rapaun di tengah kampung kya. Itu tanda ada kesenangan kya. Purusan ku irono man ku pinti pai tengah mulokom man ku nasamaya bilis kya. Karena lada mangkat tinutuk-tutuk ngaki hai. Siya sana ili nasud di kaya tibinay. Tungus-tungus na kagul sarup hilo. Tangad ko kaya. Tangad dumah kaya. Mananam-nanam na terapaon. Mamaruhang dat ka na nuan kaya. Isa ko kapargatan nita sanang nagi. Nama-nama da maganda dat. Pamalawan da karaja kya kadako pamili teka mamutung da katanga isa nagi kononan dit apagan kapya bay nagya nakapagan na katanga da gata adminay kantalan nagya 5 na ringgit sa kilo kya kada ko na pasambali di tabinay hapada kilo nga ko 5 na pad ringgit nagya siapa kasi tabinay 2 na jam na mamutung kya 2 na jam na mamutung am and kayo suka yam swab mamutong nakagok ya manikit-tikit na daw sa'yo na doon na baladid anod sa nga daw ya hatus o sa nga daw sembulan na pa nga 3,000 tulak ko dyan tulak malas po nakagaw mahar nakasari 2,000 lima na hatus kya ayun ko rako na tabinay adik ko dito aparo tabinay aparo gumaradya agumo ko nanuan kaya isa'y aparo mo ako ya memintang datuakan ke santuhun-tuhun awakan may pamutung am peri kawin ditinag ya muli ulin nam ama anay utusin kakiya witilan ako mati kakiya makan na pada sarunga at may ano ko panang napinti datan nga to kaya nga parungay ya datan na patulong tabi na ay kuhay no basat masih dit susak di light kya no basat akong susak masih di light kya magisuduan nga tako sendiri kya magansak taka na ngay dampuran kya magsunga isolunsog kya ay sa pipe delight kya kurabong katumuhunig kali kya may sikul nga jalan kaki tabi na eh ibak minsuswab gumulit sa sadapan kya ay tamitam yata dong antok dalisun kya eh saya kaya no kumbalat may kalidig ya yaha no kumbal may kalidig tapi na ito nulo na hapadan kaya mamanaw gakad mantadig kabun kaya may sikul sa kisinadun 4-5 kilometer kaya jam kapat pamisusab damibag kaya mandiya pa kokoruyay dat kantalan kaya tutudan na kantalan nam to kay misun lisun karikati sikul nga itamitam yatadong kaya tapi na panang sa sadapan, mulit panang tanga daw sa sadapan, nagkoliwalay kaya. Kargat man tadi si kulan, may pagisuduan. Isaya at gabulan, man lapas sa agya. Diri na kaposyan tako ditlayad kaya. Jam ko pa, tulong na pa naman na minit kasaban. Kino tapagusin ning man tadi Kasmin Yubang. Langadon tapa abang ko, abdagi esta subin, piginawan ditalumis.

0: Pagluda at arong ko tababayan sa nukot at sa natman ko pa si Wasya to pa palamos ti pasan naramid ko matadi ti WhatsApp kina FM matadi Muhammad Izan Syukri kaya. Assalamualaikum DJ, kapi sedangan dat kasaban tabi tadaw katalo dit narikat sinuaw kasiya tabi pampad tulan kasiyam kumad kain sanay magikinangaw kasiya. Karito karikatong kasari serad o susuy no it kawayaan kapasiyan tako di gulupo ka mabalsu it salunsug mga isikul nga panahon na paggakod ka mamupupod kain nga mamakailongon kasiya inga bisin baso nombalan ko nga witi inga po kopyo nunug ko kamot miyagal ditibay na kasiya paulian na po na mantan sikul nga alay nagkarikat idwalay sabab gumayat po na di suduan idralan ka ya. Tapat magyakop yun, Tita Pinay. Agipil-gipilin na ngayon bangkad kasi akikasasan di itsuduan ka. Agumuna pa na itsuduan dat napuhum, kailan na din tumangkiyad ka. Tumangkid ba kaya? Kailan na din tumangkid may pakidugundipat awiwitilan dralan dat paulian ka. Kawayad tapayas nga ralaban kasi ya. Agumo pa da susuyan nga awi isaw obuk ka. Oh, miyagal tako na pagya. Pasan ko kumadi tanganak ngawi bay na ka, tanganak susukod ngawi, patanama da kayo na it ginawarati musika o to na insanangan na kaposyan da kayo ka. Bay na napadi nga makan pokopitan na pages dat magansak ka. Masunga akan na pok, masunga akan pa di ka it insaliwan ka inasusapod makikaruhang may jamban ka mga isigol nga sumakay ko na di ngayon karita ka hingga palasan mingkuratada po sikan mga isigol ka dito binayag ya sa makisikulan nga papoto doon na kupo ka aw na po na kasakay karita nga mamuraga ng dam lulan nga arigatid ay may sikulan ka ya oh tapat kapiya. Isa pasan dito sa nang kapiya kaya susuyan man tadi tabinay takaw i Muhammad Izan Syukri at tapat kapiya tigya iti nga numbalan ko nang awidit light pa tabinay kaya taon walo na hapadan taon siyam na hapadan kaya i musim dat mga ipasihuli light kaya muli nga oh mabaya pod gumayat na suduan kaya siya sa na it ano gyari di iran-ran agata oh sikit tumatigyari man na suduan kaya mumbayan na ngayon may pakigundipat kaya may pakitaakanan kaya nahuyan to ngayon mumbayan natin jam ka barimisa talon hapad minute na kaswaban
1: sondukot sondukot sondukot.
2: Ay Lisa ikaw nga iti walay pangupatan o gima.
3: Arul bagiya tatalanan ko tiyaka.
2: Uy, magyagal matutikyo. Eh, yung aming kukulti om. So minggu, nadrumikarikat do ang galaw na patulog ko Lisa.
3: Matukyo aka Angela.
2: Uy, rinunki.
3: Ako wago ko woyoon dit. Magalis ako di ko.
2: Eh, kopyo.
3: Nakano ka na dinumur giliran?
2: Eh, nakano no. Alalayd pumatuti magandat.
3: Doho nga alalayd pumatuti nga. Eh, nasipo to hinoko aka Angela. Wara kasari tambalot na magibuboros.
2: Kung nagitigyat tulong kiyo.
3: Irin
2: na kiyo. Ababasan na maswerad pa kadahada kiyo.
3: Irin na buaka. Irin na sumuano haro itumugod kiyo.
2: Irin na kikupiyo. Mapengkur digyat ugum tulong kiyo.
3: Irin na kiyo.
2: Aho nagyamilod miyagalidi sabab akong kutumudon diolo. Sumunod harakan takan marawaraw idwad. Irinod asansagan yolo dut managwang paguluit kumindot kacumasan ka di kiyo Lisa.
3: Irina buh aka. Sekirat adalah na turwal mo ngay matuhila kacumasan kiyo.
2: Oo, topot ko piyo Lisa. Suruhan to ko bugi ako susahan diolo om yolo ipakarajain bugian kalidasan kiyo.
3: Oh, Irina.
2: Yolo nga akon ko superhuman kagyan turang puti di.
3: Hoy di ako Angela. Min orang puti kapi pa ino.
2: Eh, masiti no. Eh, om asuro ko it. Kinantakan dit kawalot tulan dit kusiyami dit. Hilod baram Sarawak di Lisa.
3: It helikopter na ratu dikyo.
2: Oh, yurabo.
3: Osian nagi maapatulun pakaraja walay pungubatan nakalun.
2: Eh, rindu ko pi osian nagi. Sumaon at tumagot to kao dot ulay dan nga. Auto ko ko ilod nu at guang diyo lo kyo.
3: Eh, rindu gibuha kanjila. Katama iyo lo papanaw tungkungan diyo lo. Mungukup datulun suway. Nakakuting uligantinan diyo lo sandiri nga au oilan.
2: Eh, rindu ko pi. Kontok na da ko pi ruhangan. Pakawa agud perintah at ginumu dia lo itpakarajad hitid kalidah santik yo Lisa
3: yun nagibo kasasari ibo giya perintah maganul lang munaribaw nuna po kabalingkangan at aguangan na magigyon it di kawawago maya onom iktiar it pinolombo sa dilaguan montiri harap pumuruhangan sa ginumu iso bilion montok bugian kalidasan
2: ato kailo nakakailisa kyo
3: mamasa ako bugia do kabar
2: bagim
3: nga ilo na po nga montok po sika pumubatan munginibatin pumagandad munginsunong dot EMR teko it po suratan pumubatan elektronik ang po yung kawas na gid ko sukup-sukupan wifi
2: ato kumagumugia ko pio kyo asunong nagia ko pio no lobi po nun asunong at surupod karaja idwalay pumubatan
3: o topot ko Pio, okon ko bagian ko lidasa. Ano kano kasanangan manta dit onom iktiar dit pinolombus di Laguan Montiri?
2: Gya, ano pa kawago?
3: It mungingin da po tokoro, harot ko po bianom nagigaran pinasodya.
2: Oh, gya. Nungawi, isay ko ilod, milo kay diyo mga palay ni sa.
3: Oh, oh nakyo. Ang haro sa ginumot duwan na hatos riyong ringgit pinobi ma.
2: Oh.
3: Untuk geran sejat Ramadhani om. Iti roy tandat pinjaman mikro. 2002 na pada monom.
2: Oh.
3: Naruhangan gisom korikot dat onom bilion di titon 2002
2: na pada monom. Katuk. Nah. Iho nga milumatud mga palay di tikyo.
3: Iyo umbalay gyo aka Angela.
2: Oh, iyo boy nga sunudan ko po.
3: Iyo na gyo. Opus ko kasarib iyo boy gyo aka
2: Angela. Kada bagyad tira din do Lisa. Magyambalut ako bagyad di. Masiti magihupuhu. Bagyad di. Iyo
3: na gyo otong pagyo nga. Oh yeah. Bagian balajaran nga kano nagi panguhupan.
2: Oh.
3: So ginumu 500 ringgit puruhangan. Montok mingin sonong ko sukup-sukupan siku.
2: Ndeh, sikaw na ginawa di Igu Maria dit. Kyo, tu, milo na makian upungupan mengisonong dit, bilik pampasan buk sikul dia lo.
3: Nah, milo no.
2: Irin lagi. Nah, nalohon na nung burno Lisa.
3: Iya, kyo. Bah, o ngayon ko po aka Angela.
2: Bah,
3: pero baka wago kyo.
2: Oh. Kuro-kuro pa kawagu susuyan sundukot Minggu Drumikot. Kadali huay, makinangaw ababayan sundukot dot manikita daw katalu jam ko hapon ang misyo, talun hapon minit ko swabon.
3: Sundukot!
2: Sundukot!
3: Sundukot!

Ang karapian susiyan sandukot da mingo bay na digya. Ang napakago susiyan sandukot mingo dumantal kadaliway. Managitikid tanaw katalog ya. Jam pa ba dami sa talo na 5 minute na kasaban kaya inginaya bay bano kiyong. Pengkoro ba dami na nga alansan haraya bay mingo dumantal kaya. Pengkoko rasusiyan mingo dumantal kaya. Musikaw na yung kumadi kayo kasari dat manakodong dahay kaya. Nakasakot na matingaran niya boy kaya. Inchi lang kaya. Lokong mal ko namin panawilid kakadaan di pipira at minggo na di pipira minggo di nakatalib kaya. Pamanaw ko na nga, oh boy, kami ng lahodo kaya nakagagang ko na kaya. Ih, kada bugya kang kuha. Ih, megaliradiyo kan siya kaya. Imi yang kali radio suara dia boy kak ya. Selfie kita pedih kak ya. Masih kau suka dong kayak YouTube naik ya. Amar di pasar naremit ko mentadi Muhammad Khairul Abdullah. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Kura kabar nuku on soyam. Mamasan ako kung madin sana na magiging nga DT Radio Kening FM. Lansan lidas-lidas terima. Kasarit ako manakodong DT Frequency Siam na benama patitik turmeges. DJ, hindi ko isan na kanti. Bay na nga. Pati nga akong makinangod tit Radio Kening FM maya DT RTM click kasiya. No, tingahan no ay. Isawat man ako radio. Masih kau kaya, ulang pihak di sana kaya. Lo isa isa na kan kaya, tapi nai Muhammad Khairul. Ako, pindra nga wadiya, pindra nga wadiya kasi limahan versus sun kini FM kaya. Ako kura ko yan hinusan na kan, uy, Khairul. Lansan na da, seneng kaya. Sada ngatawan kaya. Amin ka nakapiyat susuyan ka tabinay itabinay isay ka retain o di itabinay Muhammad Izan Shukri sanangan akong susuyan ni siya kaya imagkisuduan kaya mamanakaw gakod kaya. Mamanagakad muli sikul, mamanagakad may sikul, kaya. At dapat kay Papia, kaya igulo na pa nga, ay sa misin baso, kaya. Pas, kapag pila po sanat kay ni Duato, kaya. Ngayon sanat ay bawang, kaya. Igulo na pa sa garag kasabuk, at tabi na, kaya nga. Masi makiwaya, kaya. Waya ko po may sabuk, kaya. Igulo, nga ba na pa diyan, ay sa nandik, kaya. Isuwang na digya jamban na bena, kaya. O gumawa na din, isuwang. Oh! Magina mo tapos sining kya. Jarius Tandana piginawan no to Naughty Lumos amunigi Francis Landong kopi senangku kaninga FM ku hai aramai ba.

0: Kansayan Ramuyun
1: ang kining ora kaninga FM
0: Into Ramon ra kasalan lagu numurut pagayaman takaw monsoy kaninga FM hebat am syoknya.

Ang sayan, ang kiningora, kaningaw FM. Ito Ramon, kampung binanon na bawat. Pahayaman taka onsoy.

Hai, awi Syarina Musyapri. Paili rai angki ningo ra pagayaman takau monsoy. Into rajam ka opor amro, suku rajam ka talur ra kamayon. Keningo FM, hebat, sioknya.

Ya pakar ino patutunok ko po yaramo yon rondo ilaw ba alin suaw. Yung hino ilaw pangapuan Maulid Rasul tayar libong tamudan na upok 1400 apat nga opor ang balu hijra. Ruang aribu ruang opor amono masihi. Ilaw pangapuan itu ba alin rasa hari bulan sila ka opor ruang aribu ruang opor amono. Yung hino ra oro ka apat. Intara jam ka onom talong opor ngaminitra susuaw sukura jam ka opor amruo ratangan noro. Am ilaw hitu ba alin radewan pisong puruan skwe ratambunan. Jadi pahaka Islam au nasiha am sino kaluahan. Abli kamatong ra oro kaapat ya hinonun suaw radewan pisong puruan skwe tambunan. Apakah karayu setakat pangkini ngora rimbai kini taak nurangan taka? Angelian Angelian nakita kerimbai Shakila rimbari Kato John Mualim Mali nakita kerimbai Dalingku rimbari Rossi di Sabai Amrangan taka ready nakita kerimbai Bilinku rimbari Juicy Sikin.

Ya pa haka kapeng ko nang ramyon ang kining ora mora radio kining FM man yakin dokmyon. Ang pa ko nang pay ramyon nang itravelin may ara WhatsApp am Facebook may. Ambaga ka Reino jam karuo limong operam sanga minitra mai am nakasukut akan ni raka paparan nu kasalula an rahu nomor da oro hitu ama kiasiau nu sinon rahu rahu ika onsoi naringa moyon intarako ampa kakak sumunuh itu rangan intakan urangan angkaraja DJ Aida ralong kasalulan rahuno Melayu santai petang am harmonika amra istaka pang kini ngora rimbai kini tak nu rangan takai dayan na kita kra rimbai maguyom kajujuran rimbai Rihel da Robert ampa parin nu rimbai kini tak Ridonis alum ansuku rimbai angkayang no lingkungan rimbai intora pasi simpungan skim kuala tomani amrangan takah itu napa syukura bilin kansenda oro katalu kansenda kamayan am kansenda oro hitu ampa hakaka hini akintorako au DJ Zaz salam Malaysia madani pahing konangan